0: Kara gwamnati su nuna lona tare da daraja wa rere train
1: harami karantu so da jita mai be kawuli zu au be nan zudun au gotna beji gila harami karantu so kuma lokta ne sa arak reta ro ganala ba arak reta kalkalan nan duro kala hawrai ishin
2: Let us

0: ngila harami karantu su adikala haurai nan duro isu chi sawan chi dai karantu su paraskram wa chure nan de karnu ya karau daji nan duro karma fule ikien amma kaw fule do kawli mbeji dai kawli ar ngaw karnu ay nan duro fule ikien ngaw adien kurman paraskram wa chure du go to cutting
1: ba ba ai suka suro kawa adiyan moto litare da nguron nguron jero ga indu
2: kwasa pita yartaye na nguron dedin fulangz
1: ai shi kaso pita yartaye da
2: kwasa pita yartaye adu kwasa done kamcheje kurun nagadin kampolin cizu kampol lokojin
1: ma kwasa pita yartaye da kamlor jinna
3: ferin tawo da maro kamlor jin kla loktuen share tiya
1: mama kaso pita yartaye adu wari zuna de
3: ferin auritiye sa tunade amma son yayi an dai ranye clan da yayi kayan diwalla allan
1: ba ai so diwalla din
2: an dai ranye kosa shi ma da kaliyan muskon da kula clan tulta ji sakata kanza kumbun da shawar beta kada fiskar ya shawar tulta kuru ade ma korkor da ka da baro rotin Lokacin ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna muskon dia kalakalan tulliyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkor ndeso a kadaw baro ronyo diwala allan ande kwasado ne fitayirta yada kalliyan kawri adin daraso nandiro sudu

0: gula harami karantu so tuma imbe tamtam kayadi gonwa karantu so paraskaram wachiro yanandiro ishin na kara radio ndarason lan mita fiskun uskun nuda uwa hutu burom panuwae modudo kladum mananyinde awado kun balin faida ten ma sha waltum faida tuma o sha walti faida tew kata fa adu karsuro tukye kalan tanasmaro awado leida so gwara gwara so awuzo na iklan nje be na fanwa na amdo notu lamardo tajirwa kadawa da bulalan kwaltelan sandiye bayan kadasadna kaswa sudin gulzana wawa nje faraksi gulzana lamara kuloye ngawara collection gulzana razu ilmu razu bulaye ngawara collection gultuna awa kadda gultuna so adero kurman waltena faida ten walja she awdo katabdo numtala soda kawon numfulute fal le bayin tufanwa kirtu so diwal ne telefoni from gata ranu gaw suro modudo gotna adien kawlicin do ikoi shawari ikoi awado a lorom mo uzuna ranu kawlindo shawrindo hawi lambado andia fandishi ma sifur usku fal diawlar fal usku fal diaw arak sifur awbin sifur lar sifur fal u diaw indi sifur lar arak diaw assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: wa barakatuh lawa tiklewa
1: rahmatullahi alhamdulillah
0: alhamdulillah ndo mananyen
1: babunu kitaya mananu
0: ngala babunu kitaya ye
1: de furunu kitaya
0: tubur tasulu jiddai babuno jiddai ngala ngala
1: ah mo dun do ba
0: yawa
1: wai kula wan darda ce ka hudi ya lin ya la ba company ta sai kudin leta zar ko dawo ke ma kirum
0: ade tolo
1: yo a leta kallina har ma
0: ade samye ya kano suru tatadin
1: dan mo ji na wannan ma aiwa ande da ande da ci da tarida da wa ba ya leta ya ri bakana wa gala awu ke ma sanan da leta ya ri kal ba ke na ai kuwar mu
0: ade suru kaudin zain doctor adam koloshe botu sirna a amadu amdo muskon awaso
1: da su na ri an take da botu da wani
0: ade
1: da company ya leta ya ri ta wa dana ba su birni kada da ri kada da suran da kaya kondi
0: ade jire
1: wa su tun da wani gukuna ya kan bere da gukuna ya ce a wani da daraja wa
0: ai da
1: a wasu fasta karin da
0: a wasu da
1: kwale
0: a
1: yawa kawan da zuke rai mai
0: tawa da ade tawa da sarain
1: zama ta wanda ya wasu a kamfanyar kasa
0: ade ngila babuno ala shawarin pantanaro walzu daji babune amdo muskon awasadu lamar allo mukon za saka ku bana sadu company asadu
2: asadu assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
2: alaikum fasi ne dawate
0: dawate kilewa
2: ya dakira
0: kiyas le ndo mananyin
2: a tarai da tara yando an da man show nguro si maria mananyin doctor allah
0: ngila man show
2: a man show
0: why am da radio na cin ka
2: a insha allah dai radio riyo zama yes kuna kawa ba
0: yawa
2: ko amana ne yawa ko amana ne ali ali a maulu fantina insha allah shi bayan da kuma biya lera-lera su kuma roba-roba su hari ku shi ma sasirtu goza lera sasa shi ma isi tsoronar da yin wulta kuro roba da sadu ta sasa wutu jama su duro tarzari
0: adai
2: adai shari monzu shari monzu kamfanin shari mara ta yi tsaza da yi na shari ne aka ajiyar cedar wallo na ma gananin talabe abu sutin kuru amdo kira ba masu da gana lasan dira abu su wani hutu mutu ma dai santiri asu tiro wallo na ma hutu mutu ma dai santiri asu tiro wallo na ma ta wani gire kalkallo kan gire
0: ada nya pantin gala dai. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam. Ba Suleiman
0: dawa tikli ya su daidai
3: ya su daidai barka
0: alhamdulillah
3: bagu da suke ma da bokal ne ba karatar radio
0: kan kan ushe bagu da su ushe gawar maudu mananyar farma
3: ya kuma dai da rike wannan tuki ne dai class wallan maran katab go kamatin
0: katab adai
3: ah shi kuma mu wani ne wallo ne ma company ya do ne a wasu ma da sai ma dan ala din digiro na dai I was told to go to the store.
0: Ade ba gudu
3: yo kuma futu a chai kan yayi na rawulta gudu na masun dai la so a wala ga na so kuma bari ya la sa wala dai tattari ku da cin din masa an dai na so la din dai ce ne tsalan da so ya dai au kur au ya gudu dai dai dai dai ku ka ci a rawulin au kan ya rafa ya da su yi ono
0: ade
3: yo a wadi ki armar kur dinari tattu zanala kala from din.

0: Donsoina ye furu an bina ye kelen n'a bɔra e kalan ni baara o bɛna di so wa ne ye da dun don a la an ka jiri bɛɛ de kama fɛn bɛɛ ye sa wala sa in kɔn fɔ dat ko ya ka du yɛrɛ kama tɛ fɔ datba
1: ajiri
0: ya kata bɛ se pa sima bɛ a kata fɔ la leda n gɔn yɔrɔ tu gɔn yɛrɛ bɛna ja
1: ade
0: ya da ni ke de kama leda ye pan na tu ma jiri kilo la fer sa tu sa wala ara do ya ni simba ade do harun turu huro da isa sama so bare isa ka bai da
1: ade kan bai ji ade
0: har ma zai ma ode tri tara tai ba dan kuri ko da tin mo on jiba na kadro
1: ade kata pa daptiere gwamnati goja faida jinna
0: ah dapti dai da ni la ga da su ti an yan ga yi aw ga da baron ga yi ga wanda leda faida tin mo on jiba mare
1: Ah, fitu so led putu kuma ledan gubgubtie for the soro kuma birni ala Nigeria idan gumni mi anya hazen so be ya
0: yo kata ba dai rigina to wolo na dai kam so rigin gubtain baro wolo na ma dai kuma tarta do ni da soro tarta ne aw lamba to la rasu ce ne so baro yi so dinna
1: ah sai da zuwa
0: rutin form diga nan da jiro wolo na
1: a dai
0: salama to ni ta furumti an gonga yi kiru an gari an gonga yi ngai gonga yi ngai rawo ta dai illa dai kuran da tayar maro wani na kadro da indiyan da na tele da ya dai kana la ka ta tafiya da ingala ji
1: jire ya dai ba gudu su ingala
0: ingala ingala ma ta
1: ingala ala shawari ma kuruwa bayan no irama da pantanaro walzu lamar allo ka ta fagoto ngo kam ga da diwalin assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: ba su liman
1: da dawa tikilewa
2: alhamdulillah
1: kiliya
2: ba su liman Umar Umar Alhaji Umar manai
1: ngala Umar Alhaji Umar nyafantin
2: a flash ara ifo dun manazin
1: ade
2: kala mare bul nai re
1: leda so faida te da so du ka katagonin walti ya faida te shilan
2: ade not mare kutu tare bulin fangana te ya dai kuma futun na ta gonat kura mai da
1: ade
2: a kuma kondo kondo gultin ma da sir obar bula da tarfi katula ne na kadan ake wolya dai kwa do ka shirgnat ndiye ya usana da kwa kolvin wolon ma ake mi gula don baro wajin da ima amma kondo sala da rubadin ake mu din bai
1: yo kondo kondo kondo sala fita eda tren
2: a
1: wala kondo awo ragaran gulieno awo yumia suru kondo e
2: garang dik da ni a jiri kollu min awla leda la ya na kollu min jiri furu dar da jaye kullu dai wuna
1: ke te tawad a
2: ina fi furta a yo kwa ke nguro bla da ya kai do kare gna ta dai ndi ya sai ala sai kullu ni odi
1: ade da lamar kuru
2: kana ce zuin ba
1: nam
2: leda ko de hutu gna na kai re ciye zuin ba dan kan kaula nga wai bandiran bla la la dai dir ke la dai la dai do leda la aro omo simar tuma na kwa ta pinje ma suna ruke omo la elephant ni le dan kliwa sele wala
1: kliwa sele chulo ade
2: kliwa sele
1: shisha kati zui ma shimba
2: a yo le da bag de kurma kutu gudana re not ma se inka on kutu gudain pangna ke de de tin ze chemical la ndiar le da bag toro diri ko sei la toro do fitur kure re kasar lan le za ro design len dala ay tar lan kale za do walta leda do kol zainar kuma da akai bar wallano
1: akai ba saram me akona sakin
2: takar son do kale za do walta nyo leda do kol zainar wallano ma ke dai kwa chemical da su na zimba amma kuma direct leda do design ko sai yayi dai yu men yo leda do design ya din zoro illa be gudaran sa do dai riyo dai
1: ngala alaji umar ngala ushe ala bayan mun yi fantinar waltu ta nasmaro katafado yi muradtina da shi ma katafado yi gotu shi a wudo leda ado yi faida tana gwara faida tana da waltum chai baro faida ta shi kuma leda fiyowa ta yi su a wula so wunimiya ta nasmaro amdo yi kuma a fulawa fulawa su lado masu du shagwa zana faida ten soro min salamu alaikum
3: wa alaikum assalam da wasu
1: kilewasulai
3: alhamdulillah ba shi yi wanda wasu kilewasulai
1: alhamdulillah ba mana yin
3: Aisha Muhammad mana jin gura ganga mare wasu karfar radio sirin
1: gala Aisha Muhammad gushe gauro
3: alhamdulillah mawdu san mafanye na
1: yawa ayira min kladro
3: da wata shauri rai kin din sai ala andira company dai leader da sasurzu bornon andira saida jima da ala andira to
1: amin ya rabbi kakalloto arin botu botu ndro ndusoro dimin botu company arin so arin murada tana iklan
3: ah botu da dikin din gwamnati company zamu lissa bornon gina ne aular dunya sha kom ne gina ne duwan gwamnati balle sharatsun ba sai mako krisa ayan kan a shi a bula gaden state gaden don gwamnati state gade ya amfura mako krisa a wada sarin hannun jari krisa ne a wurin kamfanin din ba amma da tun da kamfanin da bulan da ba kawo kuma da andero tindro ta andere katam da kalan da rogon ya angalaro kuliya roba na gumi ko leda na gumi ko dalolon jiro ko lone su kuma dula ra yiro ne rishawa bi
1: chawa
3: ya suron gure yana bara ni hello
1: hello nya fantin
3: yawa ne dai su tunan kadro kuma ran gonna da share ba ka da kici
1: ayya diol num de kam gono ngo kam gade assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wa tikelewa
4: ala ka unje ba sele man
1: clear sele
4: da ba tikelewa andan ki
1: clear sele alhamdulillah ndo mana ni
4: kuma zanna gubiyo kun fumare mai fa
1: kila zanna gubiyo ai bayin
4: a bayin da ya koro yanyen
1: ban
4: tin kilomita kuma kin goya
1: a
4: kin inni ne din na ta company langon ya bayan kin ya kin na ta tala langon
1: kalkal
4: ya gwamnati na bayan
1: lamba
4: wannan din una ta jiri kuma abu kuma sharai fita ya kura kondo so kuma abu kuma sharai fita ya kura kondo so ili sun zala kura so adi maza gana zai
1: kuma ran be train rai
4: ah kuma ran be train
1: ngala
4: kin jiri da nan ba hausa assembly ya ro za sign sai ya
1: sai
4: dokaron da ta ango ade ya kanzu da fatura da jirin da rasan fatura da gare su NPS biyar kibitar ga amgo illa a waje da ngo ta girwa a waje da awon gaye sulin so shi ko nan fatura gaye sulin emboran fatura gaye sulin kuma malam geography not my mana zina dai
1: ade
4: shi suka ji sulin na ta jirin irrigation ne so na ta bare su sulin ade da bayan ti ya sulin
1: ade
4: kuma company jirin fiya wata sai dai boza sai ruwa ruwa a wannan ada ngo kutun zu ko kazi yanzu don a wallajin no annan kadro a awuru fulu no ne ya kudo ran later da arwa da kudo ya gulta ade kuma ya san da tala sai kana da re ife ga wadere sai rubuta ya ba awuru kwano zan to kai da sai kuma Abuja da ne lemon fallar lumba
1: gumnum kuma
4: Ghana
1: ya kwal
4: zai ba Gambia ade kuma tata kamar da Najeriya kuma ade sai ya kuma later na fa sai ba kwandem kuma martawa mai jiri na an goyim kongo kin sasa da kongo bara da bilso zair ta muzambi sun malawi su har ya daga bon da gina leader nya sare gundu man ya kosai
1: tam
4: ade da doka chako to annan kado da leader do isin gawo ade da doka chako to annan kado da leader do isin gawo ka zai suri nan kado du ya da doka za na kin ne fa ire ai fa ko zuna are mana da yan
1: ade
4: ah annan kado da ambassador martuno kana di gono yo kagayo awori ishe kulun ya lirin dira da kuma suro bula idea na iri amtira ba adro kira sare jidi kuma kin ga na durin da kuma kira ba a sar sai control ka sai goda ya an gwa waru ma akin ta ara kuro dorumi dorum nan gero ya dima a sare da kin ta ara kai an yiro duka ta fiye yana tsada a ne ta falle shiro sai da kan ta o yare gaf sunan ga kira ta mata na ta sare mu zai nguro san maka da ba sare kuma u jare sare ne leda ba guro at kuwar
1: ngala
4: amma le ne da kara gombori yoso wato mun da makir maleta muna kelewan kino
1: ngala ba zanna shi kuma tala da tokutokoro karma loktu kuma mananye na lok tokutokoro awla bana isidin biya kala ma sha Allah dai
4: dole mar ngala mar gullum ba
1: alama aye
4: alama na misalo kala ya fanni bani kondo shara ya fanni ginai dai kana mun shi ginai zan dai kana ba da inda so nguron zin yito tre war maron guro la guro la gere gere da are da yi na da
1: yo gub dollar sabtan i visited in
4: dollar sabtan warti
1: jire
4: warta ra wonno ma da jam ne get ba jam
5: I'll being awodo
4: solorutare na lasta
5: gomnati e gulzina ro sari fiti
4: na ha sari fiti shi mangala kuma Allah da alan alama shara da ita safiya laida lan ta fata fata nan gole amma monthly kuna jani na be kusala

0: dam ka jiri dam ni wa ke lo ka kala ka la na ga mate da tu ya ka ku de sharam lo re gu zen kal dun di gu za ran ngamba yan kan kama yan kan ar ke ma so do
1: ngala
0: amma jiri ma ti a yero wula gu la da ar ke ma kam la rasu ba leon no le de kam
1: ngala wu she ka sa duro ba zan na gu biyo da ji ala a bo turo din ma shawari yi ma ar faida zu jamaro kirtu so da ji nan diro fule iken ga fule de da ji go ikonye
2: All right, go.

paraskaram kuttum gulle harami karantu so adi paraskaram kuttum gulle nandiro ishin radio ndarason lan mita piskun uskun nandiro ishin radio ndarason lan mita piskun uskun nanta uwa lokto adi kakalin nandiro diwal telefoni ya purumya korondo au kutundo bijima nandiyo gulluwi ala kutundia soro suluwa mazu karantu so leido andia pandui dishi maa sifur usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sifur abi sifur lar sifur fal u diyo indi sifur lar arak diyo waltike nanakin 0814918 1460 abi 090 1542

0: Miliyɔn miliyɔn fɔ la o la am ngoro ya sapsa
1: am ngoro ire sapsa
0: sapsa ndoro chodo gumna awro a ne fara chodo
1: ne fa udo a
0: kurusa de inchira de
1: a jam gana du koro awo awo di awo kasue yo awo kasue kuru panna tia am no as ku gona sapsa awdo ta sen ra ne ma wondo ya tawu u sho awo klanya tierna de
0: gana isa musa
1: ko somu ya sawe a korin ne ero kunguna mu da nafun kunan nan do kunguna maze kusu kusu ya ande sai ande sai na da awa ya sawe ya isa wudiyo kusun duk klando din da ngo ngo ngo fiya kuma ya nan adala adan nan zalimi a shi ma kutiyo kwaya klan na wala ai masari ngo yi ganata
0: ngala isa musa ngala a dai a washo ro dai kin mambe a dai kwayayi amurad mar sutu nguro edro leno obvious ne faidin gamnam no klalamar adiye din nairo mana jire wal manaza giya namnu a kampal zutaro mon jimbao. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Duwa mananyen
2: nda wadono modu bama ngangro
0: yes, ba eh. Modu bama
2: ah uru gwe dangari nya
0: ngala modu bama nya fantin
2: dai putunde mbe nguru gwe dangari la
0: ala
2: konnunde la konnunde to mangana ndi am nguru gwe dangari konnunde pare to mangana ku tun ka ambali yaro
0: tun sai
2: to so mande gwa zali tun ka ambali yaro
0: to sana nya ai karum sa ko dana
2: ade sa andi karanga ya karma
0: ade
2: wonde dai putunde ka daro fato radio ndara so yalla maunyena gullena Quran fato fato radio de isa naru ya wadu tarasoma gotana de isa samma wuzana de sana so kwami ai wallahi tarasoma rena le nyenye ba kawai baran du gomna burna ru yenyo commission ayro le nyena gm ayro le nyena biana kamtlar le nyena so ande
0: sai ne fada ayya da nyiro ne ndiro ayya badiyolum kamzuna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Da Suleiman.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Da Suleiman dawati.
0: Dawati klewa.
3: Klewa Sulei Umar Kana ngoro premier ko kin karab ka radio kun tu.
0: Ngila mal kana ko she loktarin ga wuro prescribe kutun gulle.
3: Wa ya futuru kuri biya ne fa iri mawduro zambo ta masunna. Konno adi saanda wuro mi sallo turasoma ndoba na tana man nairo chisa imbao. Nkungena ndo turasoma yu kungu kongu ya nairo yu mdundil kuro bani zai. Chari maari tumaro chida kampani ya sandi.
0: Chiri.
3: Uwa umayindi. Tinda kwami ya igomna chidi shian zila ambi. Zila ambi choto gigomna uro kampani ro chilodo. Den choto chilodo maa. Minisan zusoru urzi baro sabini. Ainan karo yo gwamnati da nafsuna surin adi kakkadiro ne mai kuma man sadin bau kuma kawun gawe kuma an gawo awo a shiware ya ne shi yasa an zan jiwa ya dango bi kanto na wandana won
0: tawada
3: ni kawo kin tawo san kun muna yi sai na ira na na ira du fiu sai da samoin kin tawe awo kuru kunnu da sai kilan zamai kunnu ringila jumbaro tawtsana ai tawtsana rugulimiya gamaro fato gwamnati ya kura kura president ne su ta gwamnar su commissioner duk sona sakana yo sona riga bada ya injin za kuma faida jin ba ma da ja kutaro sakaniya injin shi ma riga kuma ro chat so kemerin so san ma sona kunnur ma duk sona ro kala sai dina da maka shara Nigeria ile sona ro kala sai ya kauga na kin taun su ta isa kawo samai ba sabbi so kunnun dai ba kunnun kumaru ngwa ya nguro ndi ya kawundi ya kesipiaro konu saudin. Ama nyuro bil saudin di walai kala madrijin. Adi nankaro, adi maari tumaro kamme tala anzi sa piso ranjin cha adi maari. nai mura de diktatu le nuwa manero chisai mari

0: ngla harami karantu so tuma yambe tam tam ka yaadi e gonwa paraskram kutum gulle karnu ya karaw mita peskun uskun radio ndara sonlan da jingo kamla diwali. Salam alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Wa alaikum kilewa slay
1: barkama
0: barka alhamdulillah ndo amana nyen
1: kuma na falmata ngre na kule tumane
0: ngla falmata paraskram kutum gulle
1: Estou aqui. Por kam faller ma zum yum da gozana da kam fal chaye ma kur khaye walta bola awar na sana uzay ndo de blaze kuma ja du ni gwada ma ale ma to ndin ba sayo awar kusire
0: sai adma sai sai podcaster
1: sib du dikai ma war gozana ale ma zarra man ja tutun ne ru yar ja gwada
0: ayya
1: neru yar ga ale mara tun tumara binde tara sa ya so arin dara le sai ga gun kurukan bo sa dukuri sa inda ya ka na azanda na tin do le tumale ga jiri le ga na fata gun jamara tin sa dia u suna ya tara sa ya sa in ganki an zai ma ai ma ko singa wallahi ko ko sai ale man su ga to ngin ba da tsoro kuti an kurari ma na zai ba aula ya kilare
0: tsoro kuto ala shira zaksu
1: ai an da ba an da nura ne ga ko barin tarbuna yarwa ku andara da luran ne har sai awaje aduwa ja fafajin wajja fafajin alai mara tara siriya to ndin ba tsoro karun din kutire wallahi mun kan falle da buraman mun je sura ce nan gwada do ko aya kur wal sai ka gwada karan da kullu are
0: wala ala bautu amma
1: ta andara da alqurari anje da bande sho borna magunye bula ka andara martuci zu luran buraro go na mangalo
0: ngala
1: adin ji ma wallahi afutori ma kwato kata tara filiya to ndin bare ai ka run kuti ha ku yar bula mare sa ya bula mare bani ya ko ta da amtu lora wallo na ma mu ko gon na kan mai kal a kutiya
0: jira de ya falmata ngala ala boto mare fantina ro
1: an de giya bare ke satana de marta de ro awla sa de
0: ngala ala boto mare fantina ro walzu ala katapa gwatu go kam ga de diolin. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam.
0: Na wata kilewa
2: kilewa
0: kilewa salai ndu bana jin na sai mbo ayya ba diolin da kam zana. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum
0: wa alaikum salam.
2: Na wata kilewa
0: kilewa salai ndu bana ne
2: makama Ibrahim na yin da kafa ne
0: alhamdulillah madiba makama Ibrahim
2: insha Allah ande kutun yar nasha korla kan yar so dalairin kare
0: jire
2: nan panina
0: ya pantin de
2: na yawa nasha

0: kɔrɔla kɛ yɔrɔ dɔrɔn kare tri la jɛnɛ sinjɛ ndi ya kuma bana ya manyana so ne kɔni so bɔ ande
1: jire kɔnu kɔnu ngoro na dole na shadow lezi ya
0: ah lezi ni ande lezi akuso ta e buri na naro ande la sali kese ya tri la jɛnɛ sinjɛ ya kɔnu so ya ngoro yana ku sai bali sai ko kun bani ya shalfo ne ne ande fa zai mazo ande bana la yo sai
1: ngela kodnu nero gritmanu
0: ah street light giri la mare
1: yo street light ngao security light ne ya
0: ah re sola sola ile
1: ngela ala bana sodo ala botuma da fantinar walzu
0: ami ya rabbi ami ya rabbi
1: ngela na sha gwamnati create sha sa sana sakin kurman gwamnati aubi hukuma da north east she sakin be na shanzalan daji ala bota da tanzani da sadu assalamu alaikum dawa tukulewa
0: dawa ta
1: tukulewa yes lendwa mananyen
0: sarai da shi gosti mare wakil karabka hade karintu ya manani
1: ndu
0: man show gosti mare
1: man show gala man show
0: person kutu ngule alhamdulillah karabka kutu ngule mustafa malinge shi haya la duro ku na sharare na kunile fa iku kire barre duro umya da ji na sharare auri kariya wuzina da gunna cin kalaptu ya kana ai magade gi kariya duro ne niya am den di duru amma am do san duro cittu du gana doctor do kana la wutu mare gana
1: yo
0: kan ba de ja kana la wutu mare gana
1: yo
0: kan ba de ja
2: yo
0: a na kata tun dudin so doctor sudin ba de rishi misal do alaman jiri general soy umare show biali tare ne gumna ce na tikla ne gumna ce are sendiya da sendi ma ma show da turin furu hayya na da rori tare na tikla ne da lenya ki biya ko amma mun mabara da ne ki doctor ngala ma wuni ne ai so yiro checking sendin ne ismi yo ku bula sama fura mu wala mu ko tala mu ko nan ka oba na sha gumnati ne a sendiye amdo di tari gumnati mare le na so yiro kala lokki ne ya so na doka kiyiro ko numru ba hatta do min kin waltin di sun
1: ade je yo
0: ku
2: ade je
0: ade ya kidai lokto ala gumnati nga o fuskan za kala sun dan na sha don ni mile fa ya ki za wala haya la dero ngo ku le ne ni tari yiro ne kuma ko sun ya re
1: api
0: za so ngo ku
2: are
0: federal government api za ko computer lab ne fa da te kamaro lenya kawo lenin bayanin ma lenin account bayani bul ma samayin bawo lenin account bayani bul ma samayin bawo na arin lene litaire ne kuma federal secretary shi kuma mai lenya appila ko laptop ne sai ku zaman no karakata ya share ne lene gunna ce ku general lene kuma shoro lene litaire a gaskana lenya inda ba ku lenin kurun yuniya machine aw ATM machine ha da nan chose ba da ne na fiye ta kuma ya rata kuma an yaro duhiya ka kan da yayi wallahi kawo bun sai bara nan dan ne yi ne yau kawo bun lum fiye kuma fiye kuma yau tsoro din buga da gana yau a wannan mun wani na kutu tunda na ya gwamnati da san jiro machine do fiye kun muna da fice da am kurun sa da din do study amma kurun duhiya ka yi ma man kawo bun kobul samayin ATM da samayin bawo ade da ku share na tawula a washarin zoro ba mustafa mande bula da zuna ku da yi kutu da ne kun indi mai dare la kasarataro duke wulli da yi na share ne ne fa yare suro di kwalo ko se nguro ne di kwalo ko se yare tura sama are banna kana ku kadiri ka mawe kana lori zoro ngu mo yi no lo no ma chairman jere bonin inna garadi ma au hukuma la uzna yi so to bana sai amduro to sama da tsara kiliya su lenki no ba mu tsama malin da
1: ngila wushe kasa da ala kurman boto do indi ma bayan ma ala karantana walzu ala suluwa ma zu a boto de soro assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: dawa tukiliya
3: ah kiliya su ne da dawa tukiliya ge
1: ya salai alhamdulillah duwa mana ne
3: alhamdulillah barka ba a ba da wannan umma ba kura kun ce bana yin
1: gila ba kura kumshe
3: adi adi masha Allah
1: adi
3: yawa wato kutu yin kila je ga ma sai mana yin je ga ma shin shi da haya kare
1: yawa

0: are wanda je gama to har durje ga ya da wasalin da zoro a jaba na karma galati mai na sunin ki Allah isa sare da kala kwanta in harama shi ban na za tasha zai zoro a wasalin da zoro a jaba duriya da indiro manamiya durje ta buri mai kala zan wanda kurban bine sotural ne da sare ta da lezele rumiya zoro a jaba a wasalin da zoro sai taya da hasilla
1: buniyawo
0: a bire jiri sortu da aro ka kuma sortu ruwa ka to kuma da yo sortu ruwa ka ruwa chatto je ga ma to ro no ka ma so je gar ma kriza no ro kuma
1: ka ma so
0: a di te ro ha kare a kisa iba kriza kuma ta ya ro ka ta ro mi a be a je ga ma gullum ba
1: ada kriza na ada awla wa jabati
0: wallahi zauro kurma je ga di en ya baktudo ma ra sai en ya baktudan garo
1: hayro ngai gullam
0: ah je gai nya daraptro amma arasa ngai nya baktaran garo zoro je gadi e kabla baktaran rukora wallahi ta life ida zuba ba
1: tera zo fano
0: ah pantiria indano shila zuria indano shila so namgata yo atro bi ha wala katabda mai gozaran garo kala zan
1: jire gila
0: ajiari
1: ngala bakura da ji ala botro di mare fantinar walzu ngala ngala wushe kasadro putudoi awadoi ada krizna tedin tenasmaro dire baje gai soride kaladen awshimare sandi mai kalanzan laro kalzai raksa daji sei hukuma so awtiya gai da andiya fanui ma lamarariya sayo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mallak tele bai sigana zana
1: to ade
2: are ngala Umar Habib gora gambare wajil karakar da karantu ne
1: ngala Umar Habib
2: a da awa kutre kino samo sa da alaka ta fasu da ala loro masudu
1: amin ya rabbi
2: na shado ne kurucare wa cire kala laida mananwa da laida da dai ala awdo ne a sasirnum laida da awlar radio mandero a gwamnati sa ta da sudu
1: amin ya rabbi
2: ngala kalewa silayen ce ne
1: ngala wushe kasadro Umar Habib she gawo she lamar adro gana kanta ta cinan daji karantu so a lokturu ba halin zasudna da suka praskram kutungulere na lan sha kasarnyen daji kuru kuma ya andiya rufsiya sai lokturu yen na dubulin sare rufsiya assalamu alaikum warahmatullahi

0: gala harami kintuso tumayin bayi tamtam kayaade gonwa kintuso paraskram taman kariya kasuye kirnu ya karau radio ndara sollan pella fm ben mita fiskun uskun nota uwa daji futugun nae suro paraskram taman kariya kasuye aden diwal telefoni nandiro furumya nandira no taman awonon way andiro gulsawi lambado andia panduiri shima sifur usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw arak sifur abin sifur lar sifur fal u diyaw indi sifur lar arak sifur ranu lambado bonu andiro taman kariya kasuye taman awodo yuwai ya ranu andiro gului taman awala do taman zunon waso
1: assalamu alaikum
0: do gulluwi da jingo kamla diwali assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: dawat klewa
1: zagre
0: alhamdulillah ndwa malanyen praskram taman kariya kasuye
1: abubakar bulagongulan ante manajin
0: gila abubakar bulagongulan taman aye
1: orala ku ko
0: taman aye taman kariya kasuye adu praskram mukara karajim
1: a kariya biyangon gaje duwal yarun titulure nan den
0: yawa ngaji dundaw dufalin
1: kare
0: kare yarun daw yarun fiturin
1: are
0: ngaji masari
1: are
0: yo kurai gade
1: galobule dufal yaru a
0: ngalo bul dufal yar uwa she konzure
1: are konzure
0: yawa kurai gade
1: ngalo kime dufal yar uwa
0: yawa
1: wazi kire dundiro a ya ala nyere ke tsere
0: amin ngala arma kudum
1: arma gemi danaro
0: ngala wushe kasaduro daji taman ngaje ya andiro ngalo ya kudum ngila ngo kamgade diwa limbe salamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndawa tukiliwa
2: ya kudu
0: alhamdulillah ndwa mananyen
2: nuskiram taman kiri ya kasu ya la anya kiskiri
0: amin ya rabbi
2: uma ababula jakana ya manajin
0: ngila ababula jakana ya taman ayo ya andiro kudumi
2: kam kama ngalo kwa reji dufo jero usko ana shakiri da tata kura yati
0: dufal ngalo aw chakare gule
2: yo ngala bika awa bika kasu bulanje teida shirga nanga uzna
0: yo wa ndawero lono
2: shiburnaji klandra nera dufiro ndivaso dufiro solana na salachara
0: yo wa she taman buye soge ingulzu ama taman shi kose so non ma nyina na shando yedi
2: yo kaungawe lutu ngalo shwarfel nera dufira kondibare taman dishiru kuma kubu yo kama ngalo wotina yo kama so shiborne yi kalama na nera dufo yerdi wasa lanara yeru wasa jiza kaso yelo
0: yo gana taman do wotina
2: gana teda ngawo na kama shi billare shiwan da falla nera dufire wasa jinso jilonso jere da bikan
0: jere
2: yo kama so aram jare shiwan da nera dumiyar su to jere da bikan
0: yo
2: aram do yo kamado ngawi mbeyawa bujiri falafa ro ida nera dufini ni yarwa
0: yawa
2: kwa kamado pia dika yo kuna pia tabaka nera indipion da kani no
0: ndao company na shagolan kayum
2: company yawa yarwa ndo anjiro mutulan ko ne
0: dire
2: yo kamado na au na indio maze de mio indio misubri na follanyo de nera ya arakbula ja kana follanyo
0: yo
2: kamazo yon gulla falwara ama nera ya indemption yo kamazo shura rawa shega na ngawo na kamazo shura shakare gana nera do indi area ka lan brajana
0: jire
2: do indi area ka awo yo kamazo kwa shifra wala na ma shin nera do fali area ka
0: jire
2: yo kamazo kokara amu pitto wala na ma nera ya indemption
0: fulawa do fali area ka maru
2: fulawa shakare gana wali ya
0: yo ngala
2: ngala sai kusa
0: ngala wuce abba bula jakanain andiro taman kariya kasuye fallandiya gulzuna ngala zoro go kam gade assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dawa tukilewa
1: kala kala ba kala man
0: alhamdulillah
1: gala umar habib gora jambore wa til kala kala
0: gala umar habib pose loktarin gauro paraskram tamanye
1: gala ababula da kana rawuce wace gulo kana
0: gala zoro
1: ngul dole na inda na ga mai sayan niro kai zan gulo da warban gulo in gulo warban ba
0: yere
1: yanda ma ta da tariya sakin ngul da shawar tin baya aw kayatin
0: audiatin
1: yawane audien min aw kayan mai kanar gira wa da banna zu
0: gila abba ya fanzu na Allah ya sidiya
1: yawane ngul da warkin ba sa sai kayatin audiatin a kasun da gamborenta kamara ta na so shi a wanda shi dankalin da nan shi kanar yare ne ra dukiyon lokawon
0: dankali kanuri
1: dankali kanuri da bonzo dukiyon lokawon amma shi dankali don na farar shi ta bar ni sai fadana shi zoro nguwa shi da ya saka gana burguna
0: shi
1: kuma ro bonzo ne ra dukiya ta kiloriyan da dukiyon indinan da yau yanayin nan fura fura zan shawa shawan za ku kuma ran garan zare au buro na naira do aratin yaron da kuma dubiya da kuma dubiya a shukuru ma ne rasha kare kan za ta ladin ma gidan kare na fara da au buro dubal yaron da ku dubal da niro a saladin buro yar huwa mabarik kuma yar huwa ne da kare kan riya na fara da sari
0: ade
1: yau kuma shi a shi kuma ran ya lon da ya lon billo pin ma ne shi bon zure naira do ne ya kai amma ya lo shi da kai ma har shi naira do ne ku duri
0: Yalo kiri yo
1: amma sita are shi ta taraba mai marke naira 2000 lokawo a zaura shi kuma rata a waya January har shi ma buwunzo shi kwalli kiriyar shawa shi kuma rata shakare kan kiriyar naira 2500 injin shi taraba mai marke 2000 naira mai kwalli kiriyar
0: are
1: ya kuru kwalli don kuma rata kallon shi kuma rata shilan a gai shi jiran kuri kuri ya tarin mai marke naira 2500 kiriyar
0: ade
1: ko amma kuma chawa ma har boro dole ne rusun da kuma kina yara duk inda ta kare ko kunji manda ya ma da
0: dunawo
1: yo kuma duk ido ne kai manda ro kadin ma da ayo amma shi kuro kunji manda ro kadin ma da shi ka tili tirin da yarwa ya la sha kare ne yara duk indin yarya suna sha 30
0: jire
1: ayo kuma shi shiro a wani annu don shiro ayanyar ma da sunana har shakare da dubal shi gana kura kura ma da dubalin yarwo mara shi shi kuma har shakare da naira dubalin yarwo kun
0: yawa
1: ayo kuma singalngala shi kuma ro singalngala a wama are shi sha sa sa tiri ma har naira dubalin yarwo kun a mangalngala shi sare ta mun dai kuma sai sanna ma tiri ma har naira dubin din yarwo kun da maciya shakare da yo kurman arum de kuma shi ta sa kurare ne ran dubalin yar indi ta kare yar arake masan de ta sa kurare ne ran dubal
0: ngila
1: amma de ta sa kurare ne ran indi ngila da ita man kara ka fara da wasu
0: amin ngila ngila ngila oje kasadro umar habib daji harami harami karintu so daji nandiro fulai iken a dai ngao fulai nandiro ikenain nandiro faraskram doi taman kariya kaso yare ndukuye konyen dai amdo bozen sodu dai ganala usa ngao du dai ganala usa ngao play kenan dai nandiro ndukuye konyen kaudro play adkrno

0: Drinks.
1: Drinks.
2: Ngla harami krentu so preskram tamye krinyen akrnu yaka. Tenas maro jama falandia andiro gasao andiro taman awa falia gulzana daji krentu. Kwa diwan dedi furmga harano gao ano taman awa nonwai. Gawi lok ni chilala gapsana adin. Krentu so taodo yuwa rano andiro gulowi rano taman awa do nonwai rano andiro gulowi. Ngo kamgade assalamu alaikum. Kamana jin?
3: Ah, dusnya yang marah.
2: Tu?
3: Alhaji Umar dusnya.
2: Alhaji Umar angkla.
3: Nah.
2: Kuche gawat. Kita mal kelas. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Ya mai
3: lecun. Ya mai. Ya mai. Ya mai. Tu halai lecun tu.
2: Ya jere ayya.
3: Sebagai apan dia nyeru mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Angkla ushe. Angkla. Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi. Sokola kam do bojin bare boja e do anayin bayar holso ay gulzana dai boni min ma kun balin dai gain kadaro adam majin do andi an so ndi bawno. Assalamu alaikum. Dawo tikile
3: ya gale.
2: Alhamdulillah duwa mananyin
3: tabula mabbe
2: masabul
3: kakabula
2: ma gajanan ngila ngila kakabula ma fanyen ay tama ya ndiru guloyi program taman kari akri
3: ta talaram ni duniya mo kun
2: budu
3: ay kalgana re
2: ah
3: ngala du ma wa du shi wa ma bi kare mo suri sa ha ngala wori ngala ngi
2: yo gana ngi wotra ay alam ay ngala ay gari
3: param da shakar ko ayar yo yar ya kun shi
2: ah
3: so ya shakar in da yar ni ko ayar yo
2: ayre
3: so
2: so sawa
3: kaulu
2: kulu yo
3: kaara singan
2: ah
3: me ko kaw galan so shi yo engineer to me engineer wa
2: daw galan aw uware
3: nan a
2: lita uware
3: lita uware
2: ah ai gade
3: ngita shakar yaro
2: ngita shakar yaro ah
3: ire kore du indian yaro
2: ah
3: di
2: ah gala da diwal kamzana ai karintu so ah lokte hasir na yesa ku nalan paraskraman kariya kasu ya duk sarnyen ku kafa andiro paraskraman ita gati kaudro assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: dara son nuwi mitafinu sukun nuda wa kirma lotu nisa arasar suwe kakal loktu adin hawara gresa lare ndiro ishin daji chupo dawotu nu kilewan kreno
1: hawara adin palmata mo abad nyanjiro kirajin
2: dara son Mau kuznai. Assalamu alaikum harami kruso uso shuro uso adia kruntro kaltu alan goto hawara makuzna adi. Imlitlin na ha itagatsina kakarapka dode ya ular duna njiriye na njiriwale kongresi maro kawriya sotna klakin tawda ni shuro ganama minimum wage dro zira atidu na du fitulurinti du yor uro zero mradu ambi na aifali lamar karayin klan sami chida ifalmata Muhammad Ali Ralupsina
3: karapka dode chide kalya duna njiri diro na njiriwale kongresi no sama adi bayan klakin tawda jani shuro ganawa ba minimum wage no tina fitulurinti kutia chida usoro juzi adrons mradu zana yen tuwa gwajimbaro sandich karap kade tawar sana kala gwamnati anabta na siyasar dinana kala kan tawri shi ma ada duyar u ya dero cidawo so duro atabadi tiyan taktin ma kan daji shiro gana ba ad kan tawri julai ya sa indi findi lokot gwamnati ladda na ira kasar su ko shi ma ada du kala du fitul kono gawne nabtu kadda gashipta lala ade ma cidawo grata cida ya ita ga sanen loktu dane ninga zawa kadda cida virginian kazala done karafka nlc da lamisre borno ya yusuf inway go bayano sunna kalamar adiyan
4: ni comrade this uma kata ga ne sidawo dalenzu gorne mana nemun gana sin tada je de ba wansu di sina tiro lo na ma sa indi kin twalan mana tu num kin tada je de da dai sa ko sidia sa indi sin tiro adin sa di wanda mana gure sidin shi karab karo adu na tu shi kuma tu tin yayi du so sidaro je ka sa su kun gana kin tada ji ti da wai da san ba
3: ile abis ku to adin karafka lc adin zirash adam radono walti guljin dono
4: bueno ngana ni normal do fitu ko moto ya sute na taro na sadin mana kanin ga kuwa bariya ne gwamnati din da zai an da wa san da zai ta san banyan da din da ji wahala ya adira sandi
3: mai larau cilar da Najeriya amarzina ya kakkin tawda jishiro na Obama dufi da rede ya ci da wasu adutu suna yi amma ya bayane flezina ana kriya fin digital ne kwame dufi turo cidiya ne

jawna gana na ngudoro no jawna gana na Allah iwa di nim gudugodu dangande gana mi minde ye giri dangande gana mi gululu jirenni kigin kigin ne dulu ngudana kigin kigin ne dulu ngudo kulawri are ga ala gon uda dari ariya ay ngudo yeno de ay dugu kala roni dangande gana mi gululu jirenni Allah iwa di nim mudu godu jawna gana na ngudo ron na jawna gana ni ay ngudo jabbe ngudo wi gala may kanga magije kanda balle mama magije Allah iwa di nim mudu godu ngudo kirawa re gala gonyina ngoda mawije wa ngudo yono jini

ya wara duron de dullo uda ye bigeran de dullo kan kan magiji kan da banna magiji alai wadi ni mudo godu jamna de anan gudoro ne jawna ganani ngudo jabbe ngudo bi gala mai lada yamana ala dinna mana kanga biri jeire mera yaranga nganna ngijiri kanga yaranga.

0: laiwa ni nin mudo godo Allah da yamana Allah dinna mana gangan ne gana mi gululu gire gangan de biri ge iran mere yara gangan nan ji giri ganga zara ngala haram biri mi yayanum tera ya kambe biri dinji ye girindi bo kan jungu go ya girindi nan ji biri gangal no yayanun tera ya kambe kangal biri mi inda waje kawa bare mai badar zu jeri kangal yonu boro waje biri da ya ku inda gon mara kon na za da idi dunyu kadu wada na golo dara da jinjo bi me anyene kambe joro gura ira
1: darasa kurabari

0: utunzi ya rumba faltinzi ya rumba maradi megal timbar walja dole gana la nazaro falimin awado suku awshama adu kuma karangan namkaza dala di Cameroon so royo badizana ya gayan zidu shi gwamnati Nigeria ida Borno State gamman na gari gapsana nduso adu isa lamar shima da asuza lamar shima da muko falingi muko ndilan kiri utubadiza rolan kazada la kusekia uri findinduri kura ungunzu shida amsha uri findinduri kura ungunzu shida amsha kangayama da dukso penyet chenin naro butir miyadonza saadia waltemba kuru isu aswada sendi nzirtali wa kalanzade chewang sendido sendi yao shima da sakindi kawo sanjiro sadil adiero aswada ya salo kriudie de falza sendiye sanjiro kawo de sadil na olono potolaan futu fanama edi malmama antiela nduri montiela amala amkura alasataya kuna bilion kada sanjiro sadin sulin sulin da lamin din nafsa a shima da uwa da yangwa wanda ya da kam andiro a wada sidiya kwaye shakriyen kawon zide moyen da andi da standew da ji kursuron zaladin kun barin da suka sandin zartarewa dai kaza da lanzan Nigeria da aswada amma za tuf sana bular isen da sandiya ambula dai injuzain futu sandiye buron somsomin zalan isayya adiyero har sandiro kirtisarin nafsen da tamazain karalan basariya turallan suro bula dan halalnum dun manum wani kaman da tumnimi anya rutto fita wallo shima da fiyada da Allahn kuwa farza Cameroon dro sendi a wushima da asuzai kura wushima da mangirzana ka wulle za a wushima da consequences nzu swarin dro kuma sendi da accepting sa da chamoro notu mazo kula shima sai da adiyar kula skada
1: kila zoro kwa na shamu iskia Muhammad Kubri ta na so su robe inda ne ICC so turuna dun wada sendi commander adi ilmun za na shakirma leturam done Cameroon ne da notun za adi matlam done faida tema ladde Cameroon ne da kur adi ma kinin gadon jami'i na shake Cameroon ne dai a wanza falla India asutie suku nimkaza da laru sandi Cameroon ne do cherosa gile putimen tilam kama asutida ade ma leturum do ne albi adaru ne jamisu sadin da notidie suku bana sudu nzirtari usu ade sandiya banajin
2: namnurumia Cameroon na Nigeria chatta ni darar lampara den tilam kama ndia fantie jiri da nashan don baya nashan dem jiri lambe da isau adiro le zaya kaman za ti jiri cinema din local language nadielan communicating sadin ne cidan za sadio buri za su yo kisketinan karo sadin kurson kaman buri za su yo kisketinan karo sadin kurson kaman kara do yugo ma kam kabirin no yodo futu kuma su de kunzuna de sai ki jiro fa a wada Allah buri nan zaro de so yodo kuma muku rasa mona sai nan zan kuma duk ka usur banatin a waga da information lanzuro suke ya kuma nasha kule a wado go sai har na lambe nashan ga yaro da nuya kam satan ne kam zai tayya ti zu samoin nasha sai amde kadan da sona ma ga waro kuma kamar ne are sai ro ka ala sana ma duk wa ti am ga waro ya duka sai ro information sadin nan ga yaro le ya kare ya be nan le ya bundu fande ga le ya kawo fande sai ro information admar sadin na bu ga da kaso ta ga zu le information na dia de nan zan wende kwada awa local language ta local access to access way say logistics da fa sare da ba sai gudurum da yare su kujiji
1: ambassador na shamma iskia suro bayan da ne sai please na kuma san di u na shaka Cameroon kala abu masan ne Allah so sandi fallo so furtun za alama am dude sunna na kuma mayo sa makuru mayo sana ga Allah gile ai pledging kuna na sha fana Cameroon ya
0: kamgus komanda bilizorishi kriwe dukwele na kama nangadudo kuchi na majili na maduro bilini sawidia radio ndarasan wahala sado mwrati ndigalte vijin anumana kana sara rest experience dan qualification so kama sendi qualified to be da nadi numkurade numkada nadifungo soni follow mb ama tactical experience do as leader display di kakallo laita gat kani fundo sai sendi first come do wadi fundo sendi kan ga yamma dudugul ma dai ma are e kan ga yo do kam kura gai mukon bari kani tenyiro oda sado do a wala de le ne are ka wa jin da usan di arma da tin da jin do suron zalaman raksa a wa jin ngo bani min bi ngo man de fandi

0: gila zoro harami karantu tumangana tamtampole ade apa no suro para scrum done dekele na done kwana tundo ya sawya biske suro patero konye na done suro kaw indi aden futu ada ta de futu no tana de karap ka done dekele el kelemi ware se de tedaz taji san sha duri karap ka done naptu mazana mazana mada kreya gade gade lan isa training na sadin kuru adema na shadu ne sandiya harlam tedin da ke luka da sana hatta biske num sawaye baksa biske indi baksa na bito da ji talawo biske sanda mulia baksa ya palma baro karab ka da ke le da da ke zana kuru adema sandiya cp strike fca ai biske sawaye da baka ya ka palma baro cp strikers da cladin lanzan da ji kana sawunduna iyaka palma cp strikers da ke lada daji adema biye rotumao biskedo ne shi karab kado ne el kelami wari adlan loke gana yayi walte zawal mana ne kanyen ke in the box kana sar sunduna ma adlan ayye churu didone gozna gon gojin ma ayye ro churu kuru kaza da ladon karab kade sau ma ade ayye lenum biskaru ya putu tartibe durida hamti asirin ma ayye putu kasar da bayantin daji nan ande abunu kabe ndo ayu lenye rago tabadin yana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bai gaji mai don darbi
0: kle wasle ina jin dana da abone
1: rawa ga umar gure musare
0: ngila rawa ga na tumangana lenum da ruma
1: aje el kane gure musare tuma ka da awla sadi ne ambe
0: na
1: aje ala da sai roka na sarti an ma wa an je dubuna ga ai ma ba
0: amin ya rabbal alamin ngila zoro rawa gure do ne muye dan ya doktor gunum gunum benum da yima assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam liu garban guro gombe wakil karab kara tuntuye
0: ngila al garba nya kren
2: kuma daga kara ko shi sa kuma el kile wari ta mara awa malakula andusaya ala maram guri awaya ya lasma gulbindo
0: am
2: amma da kudin awalajin ambe wanda yana kan karab kara na da ka ta saya sa awalajin biya namu ya duya da falfal lon batara fi mai ai ma na ji falfal lon da duya le dai
0: na'am do adin ya sun gana rolo da ringila ngira chua
2: dingila ngara buru bi ai bagi ai
0: dingila ngira amma kan bonza so ba gana dia kafka gadero
2: bonza na samba awsu kin na samba yawa awsu kin na samba kan bo so duri awa kuma foro sana ya ba premier league da ku da su foro su fara ya kula ya shi to ba ga so me ku la alawo so bi awa da kada suwar gana gima na fili ku foro da samun players har mashallah ya ya ya imin ma alai ro na cinni ma amma wa garin modal ekleme sana share rate akodi do sarai
0: na awo indi gulluma lamar da premier league la sai indi bai bayan gima mana dokin tawda je nim ganzu aw alawon zagana diklad gam da su din sandi sai ma sauro su karab take ladu kan wonza so karab kar za gadero liya
2: aruma indi aruma gare mai bagi amma awo dai amse dai
0: zawal doni aliyu garbaye tuna halok tu dey ade ngoy andero gina sana daji haran tu paraskaram doni kele tuma gana na landajin ande asano klewa slay daji mai ande arupsiya ji hawara doni da kele borin sar kude dandero itatken su su injiniya doni konya mu bale are paraskaram doni da kele dor itagat kkna wa nandiya sai lok tu dey fuya klewa antu sinyo ma assalamu

0: dukla wedo kama mai alaya andiya suduna adata dai karutu su rufa rasgram doni dukla welan kuso 20 doni isa nafsiya a andiya san diyar kor rasgram da ita katkien kuro ade ma rashidi andiye a birniya buladiya lokto allan rasgram da nafsana krinzen madiya ngawon koltin baro rokoro rasgram da ita katkien da je kuro su rufa rasgram da duro kuso 20 ne so dai sanalan beji
1: ya fara mata malama da bulabulin gaura
2: kuma Mustapha Patijani
0: gila uso paraskram duro kishero da ji futun ndiro gudunana ide karuntu paraskram dilan kosoto ande beji da ji kuro fato dan krinsen made nguro dio da ji loktuban na baro sur paraskram de duro gayen adadoni paraskram de dilan karuntu koronde falfalle sendi men luko tulurin da ji maluma ande doni suro njim de haware nan nafsana nan jidoni tanas maro fatu dan lokto Allah dan da kirnu na tawangana ka ofur rescram de zanye cinye ndiro korwa ade jawon zufande no rescram de wanga zazna ade nan dire akur ade ma tilam doni kanure da haptu da ji lokto ban na bar rescram duro gaye ah ya fal mata ni labari ni Allah ba ma salam bari ni kware
1: ah kwaje ndi ngarda
0: ni dai ngonji fizira
1: dai ndi fizira
0: ah let's see ye
1: ay leta ya
0: da let's see ya
1: na su fit ka ya
0: da ya wal wala ba ma sare ye
2: shi ma shi labari ne da ya
0: shi labari bari ni ya wal mata
1: na
0: kin da mi je no
1: na brasala kamar shi mi
0: ya ka
2: ya bura mai
1: dai Allah ndo
0: ajabo kada ba da yawo ma ninga amla biye mare da
1: burolanci ma
0: buroman burolanci no are
1: ngila ne so ba
0: lokti banna baro da ji farasram jiro kwatsram magayen ade korba grema blatore mangana sha jamiza sandi manafsa farasram allo kor ala baraz rozana
1: ngila
0: da ji tilotiloro jamizi je sun zafati amma koronzu kin buro me ade a gulduna din mana da tumutu duma ma
1: ngila
0: da ji manan zide ga yono kam a wadiya rujawon
1: Oscar haram wala
0: kamil adama wadiya rujawon na Oscar de shuru haram ayin yare shuru la muradi
1: ah diar magana sun ga sun ra Oscar ya shan ga cin ba kam yam ga nguwa ya
0: eh alaman zide
1: ninga ku yero
0: da rumia
1: ninga ku yero rumia yam gar ba biya
0: yam gar
1: ku yeta ndo sa yam gan kara da yala ne rakas ke zo biya laman yam ga yare
0: kuma ngana ba gare ma jamin za lokto ala na dia karin zan
1: ashras kurna na
0: koron kamillo ya falmata za fsina ya falmata malamu de bula budin gaura ya tuma ngana kuwa da warta ke do ba gare ba koron mal mutum gare mu la ruwan zo mi
1: manji ba da warta ke biya
0: a da warta ke do da ji lokto banna baharo malum de ku yero konya
1: ngala
0: ba masa kin da mi je
2: da wuri kan ni mi zufikin
0: a can makala
2: ko da zufikin gaura kake
0: ba masa ati jai
2: mun ya bai
0: wuce kasaduro
2: yawa
0: a wadi kasadin murade zina da ji shi a yi nashan zan mancho no tuma gana shan mare ya ba na doctor da ji kuru ba na kaumi director sandi ngauna killan faras krom duro ba agre maro a koroda sadi chako da ji koronza dono awla ambeji yono ngai na kurelan rechidi kanuriye de suro zayen zelan shilan faida tinma da ji sha ngai na kokchin ngai na zawaide kura shiro zawa gurun baya gultin non amma sun ngai kakaram yare me beji yono
2: sun kan ya mar
0: eh
2: gurun ba miyarambe miyarambe
0: miyarambe yo jiriro le shi shakokse
2: miyarambe shi gurun ba
0: ya bono ta ai
1: ah jiriro shakokse nun da jango
0: kokse ni kamilo
1: kombana jirilan mi ya taba bena
2: jirilan zai zai
0: jirilan
2: zai jirilan zai za amla
1: ko ya dam gana zai
2: ko ya gana zai gusira ya amla
0: yo
2: are
0: arbiya kam mare are
2: mi aram gulle
0: rumia biya kamil
2: kamil
0: rashid chot dazna
1: kulun za ya gurden are kulun za ya ganza chap kala furden
2: no
1: shiru ko
0: ga daruru na saki
1: bat sumulona
0: biya
2: wujid la chiza mi aram mare da kamura kata
0: yo
2: ga kuma misallo kura karinya da ka motlan jip sa shi ba fajo
0: adima sho
2: da yi furunzu
0: karwa jip ya gara
2: ah furunzu gulare
1: kana ba
2: da yi furkana ba da yi furunzu gulare da jib kamariya kota kozana
0: yo
1: kozana she mayawan za
0: mayare lok today zaman zila nono kam la rashidi ade yono
3: sunon zee sunu mbeyi zaman zee sunu mbeyi kwa chiru fantina mare miyara mwa gulu unzu kam ka anu madu pitu wano kila puru unzu se yure nzuwa napcha ade yekuru fanzila nono kumbu zee saadia sahu ya so
1: arma arashini kamil to
3: dayano gire gire ti napcha anu wana shi kama suku gari ula kura la yasa shi kama gulzende shi wye ya gari unga isu kujuru
1: kare
3: se
1: ama
3: sili
1: kare se ama sili
3: awanzi shi rozu buwata
1: rozu buwata hai shima gari ubala diyo wai shima kuru roshini bula diya kamil doye
3: daya shi alay mai daribi alay mai daribi senati shi adi ya wye ya gari unga isu nono
1: ah no sei nalle se volare nalle se la pensa in me accolo no bare da sonno na
3: cioè de miaram
1: ah ne
3: ah camillo ba ma sai zapsira dawa gurun baro kamarun gai na shayi to coltin mare za yanzu so da jin rashidi haso e kure kilan faida te ah ngila nyero ya kai kana ya falma tayro ya kai kana ta bangana kuade anane ya la mpote dan de kure
1: an fatar tamiya da Allah no
3: gila ya wal matan yura wal tiyan kwa wal tiya umare da kin da minje
1: kin ya kamishe
3: a a ya fal mata kin ya kame
1: dure ya kona da wa salam maraba yo da gila
3: da ji koronde yare she nasha ande matman mayen na da ji mana tumuturum zimbeje ande matman mayen na
1: la ade matuma mana
3: ade zande kate dane nyuro gonje ike da bandelan ande matuman manyen na a wala suru ala manzu
1: sai matuman mazo ya amla na zan gapsuna girze
3: gapsuna de mbe amla na zan de mbe amma ka kallo kamilo tai
1: yo at da shi
3: yo ne bianda nyirin jike zan dia tikatin duwa duwa da bandelan wano a ndu ayya ayya da
1: ha bandelan
3: chill time a back for corona ta mu
1: bulta kainya
3: ya ba talluma ba ma saro ye
1: ore bulle ba ma san jire ka da ma ne
3: ba ma saro ye
2: da ba are lamkate ku yi gudo ma ngamma
1: ni da hono
2: ah
3: aiwa
2: sai di barra choro ya dirya za kara kalle ne sai ka awa gargari surna ani da da bani ma ya gudo kam kara gudo ma sai
3: to mare na cha ma ta ma maji do ah shi kala ni kara gudo ne ya
2: su guru ku ta
1: fara ba ba ma ta sa ta ora ora ya rasum gora
3: ya ya rasum gora awa tam tilu tam mu
1: tam ngana do
2: yo bultu awa da kitin kuru ya gudo ku yi gudo ma wa
3: ngam ba fatuwa
1: palle ba
3: ba
1: manar klara isla
3: manar klara dubai
1: ba nyuma abor ba swa ka fejer man kam lawa itra manam na mala sar klara tar
3: tu waras grab de du klawe ne rasa kilamita fiskus kun nu ta uwa fella efemilan waras grab de lan ya ndi afal mata mala modi ya ba masa tijayar na mena rokor waras grab da fato hawre lan ketgen daji kuru hoto gudu de de rechi dali fato lan bi doktor lan anda kan sen ma tai danye nan dura askanya nan ne dero waktu do ayen amma ka wonen dero waktu da yanda ba mu sai corona fa da absolute
2: ngira eh kai da wurin kan yakami da shi
1: yakami na mana kama
3: da yakami
2: na
1: diyo mi ne
2: diyo mi wurin shi
3: kin diyo mi kin diyo mi are wangara da ayro bulcin nun
2: wangara sunara bulcin
3: sunara bulcin
2: suno wangara be
3: a can ma
2: are
3: kwa da on da dortu
1: ah dortu kero na mango kon ya sunara
3: ilele wangara da shatu tande
2: suno wangara are kare kare yo sananji
3: kare ayi
2: kare ya wai kare kare ngilaroi yo sanani kayi sanadi
3: aha nan dai da tabi
1: wangara
3: kare duro kare
2: kare ya
3: ya ban manada
2: kare fe inde
3: yo yo
2: kare fe
1: kai wallo ni ter na
2: falle kare kare ya kare fe
1: kare fe la la
2: ni duro kare fe fe bulle sanani
1: ara kare fe la
3: sanani beigu
2: bei
1: dan
3: dan
2: ah bula jani na dun
1: ba a ta bula jani ko me ya wanga
2: na na ran bere
3: nan gudu
2: na ran farma amla me farma
3: ambe
2: kumaro na ne bar shike so are amla ya tare ka sa ka zale me korofi so wanga ra sama na
3: korofi dawo ai korofi
2: kulu me korofi
3: ba waza amma jira na tunutu da yana ba
2: are aro akmar na ne
1: sofiya na gazana gadaro
2: ah yim da min kaso wala na risa ku so ne
1: iyo
3: I'll be a man so that Duke Ajapa. Kerjun dia fatui, cuma kena lop tua dan sendiri dahur tanpa sana dia jadi. Lainnya tu sulap tu ganalailan, walaupun walaupun dia sendiri rosak walaupun dia.

0: Gala ta magana tsawon da daga na shola musko pandemia waltini india bone super usku fal diolar fal usku fal diu arak super aus pollar super fal u diu indi super lar arak diu koron di ala baras ke fal fal lesen di mie lokotu lorin putun ndi rogul ngana ide nda so yayi ras kamie wojin assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am dukala zawle
1: ngala babu na tijani umar habib ngoro gambore wa tirkara kwa da
0: umar habib uje kaza duro faras kram dukala wer fandum gama
1: ngala alhamdulillah ya fal mata ba ma sabu so so gulo na
2: ba le o sha mo ya na o sha gele wa ne sle
0: ha
2: ne ne da
1: aje da ko ro kan ka ke ke ta kan da zan
0: di yawa
1: ayo dai ya fal mata da nyilan bodin buraman babu no nyilan bodin no
2: yawa da kwayimba
1: ya kanure kanure tanne ayo no
0: ayo no
1: tanne ayi
0: channe ayo no
2: channe ayo kwayimba
0: channe ayo no tomotrom da manu
1: a dai
2: channe ayo no
0: che
1: ai che wa ta ro kwen bara
0: ni yo korom ne sajin
1: yo aha
0: che ai la channe ai yo no
1: che ai ai are
0: yo nda fa ni
2: che ai
0: basar klaro ba klan zor tersina
2: ba masare kana
3: che umar habib
1: nam
3: na korwa zam ne tre
0: ah yo wa nyuro yena nyuro nguro do gambore yena
1: kal kal are ma dia
0: are
1: ma ngoro ma ta mai kyau rako
0: ngida cha ai ai funzu
1: sai ai yono kaskima zorizu
0: kaskima zorizu
1: ale
0: ngayara
1: ale
0: ngila ndaka ande din kin da menje
1: din dai foro
0: kin da menje
1: awo ya dai kin umi so
0: kin umi
1: ale
0: koran dai zoro butu din da
1: yau anda gugule range zamina
0: ada ba zamu mishe kam awo gana ganai wasu din ba guljano
1: tam awo ganai wasu din ba guljano
0: ada biya zamni mi maru mai au ade
1: tam awo ganai wasu din ba re dai ngu yene sha su din ba
0: adiya ai mu ya zin bare ala jawo zo ala ta muturon zo
2: to muturon zo fandi
0: karimo farma ya walwa ta muturon zo fandi miyon
3: anjer lasko grama anjer granaina
0: andi anjer granaina
2: kama kana sha su tin ba do na karma sun da safa ta wajin na
0: yon go ba ya fan mata anjer ta muzura
1: ya walwa ta muzura ga ya kwanzu kam ga daga ya
2: ta yo dai
0: as gunya na anjer
2: yo gala
0: lene kore are
2: Yongala
0: lene koreare
2: Umar Habib
0: ngila hawje kasade doro nende zambe arma moyende assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ndukila zawle
4: aja da mustafa mala jingoi
0: aja aja wushe kawari nyimbe
4: wonge de wa
0: koros kromo ga fandi mi
4: ga fandi ke ama kawari ga tana ba bunu wa fani mi
0: yo
4: ga
0: yo wa
4: awa burai wura kutu so wa zu an maraga kiye da
0: yi kin ja da alam mai taga wurza
4: amin amin
0: na'am ka ne yinyuro yin da ka hanin mikimin
4: a ka ando da yake yara da wani kawai da zai yi makuru dai ka kire kike
0: yo da kina da azalin yau inda kin da manje
4: arakimi
0: kin arakimi
4: wa
0: jono no mana da ta mone
4: wa jono
0: wa jono zam ne da ya ja ja
3: a rubutu ya
4: wa jono hura gutu goro dula
0: kila tamnuma laiz gade wani lokto wani kawo mutum moyen ka nan da yake
4: yawa ka kire sirai nafta ci jin ba wono
0: fero nafta ci jin ba wono ai yanzu manum
4: ya fal matar dai
0: ya fal matar yana fero nafta ci jin ba ai man ai yanzu manum
4: gwonde ko ata mo ri mai
0: gwonde dingo tamone ko ai ka gwonde dazi
2: fere nafta ci jin ba kai zar ba klare yirto
0: ba ya fal mata nyoro bulacina
4: yo hurtu hoye da ya fal mata
0: kuje ya da asku nyana nyoro
2: ngala asku nyana nyoro
4: ngala wala kini wanti no yo ngala
0: nyoro wushe hurtu hoye
2: hurtu hoye

0: Hodi. Ajawa. Kaande da mazhab siya.
1: Hodi kuyo mun kubure tanda sara gona mamne.
0: Assalamu alaikum. Kilewa silen duka la zawle. Fal mata nguro gargare ushe faras krom duga. Kaande zamu mila kaani mike. Kaani mike.
2: Take from my
0: son. Yawa nya fanye.
2: I don't. Shide I don't.
0: Shide I don't. Ai manum. Tamuturon manum. Nan bien?
1: Shide I don't know. Ya sale ku idio zurin girin cin zukalwa zo.
0: Gaiwa?
2: Ah,
0: zabzina?
2: Zabzina asurnya.
0: Gina da kade ri tamun bayin.
2: Ah,
0: sound are collected. Kina rakime da zamu ba wajono du?
2: Na.
0: Wajono shi kuma awai suluna de zapsi de.
2: Ya ja ja. Sari sari mi kera mi gofan inguza.
0: Ah ah, biya tamu mangala aska jenan jiro.
2: Yeah,
0: dole ne. Ya ja ja so de no koruyaro.
3: Yang gelap kau ni dah.
0: Angela ala bana ku ko taro.
4: Na wedin ya wala ya ko kana ko ne zan ma to mono baba ta tu jare kara ba sarci na kama ne kama ya ha mara ni mishe kon gai zalale mana kama indi lafsana rumiya ya kana lafsana rumiya na shi malan dai kasuwa kama zo rungura bajin ba na kama indi ya kana rumiya kasuwa kamar nguro bajin ba
3: oh ai kasuwa urkasuwa
4: kasuwa ne ya zande kama kan faro kenan
3: yo ake a ake atra ka nuwa udi ka kan nuwa ka ce ma ga iron ga iron ma
4: yo wa
3: do do a wona ka ce de sande sai kan masa wariya wona
4: yo wa
3: inan yu ar ma gan ce won
4: ar ma shi
1: sama fal tuma ga
4: wala
0: yu ar ma gan ce
5: Zali.
0: Zabi?
5: Zali ngariya.
4: Zali ono?
0: Zali, naam.
5: Lamba.
0: Te wangana, look to kakalo sondi, Mustafa niwa wati niandia kuhune. Assalamu alaikum.
5: Awakto, manu maso dawa tundu.
0: Wushe, nduke la zaole.
5: Lewa u.
0: Naam.
5: Baba burima manajin.
0: Baba burima blayin.
5: Misalaina
0: da misalana ushe
5: are ura ma obita yare maduro ba na taru kutu jeremi zo fa dike ga ai musamman lengi awara da ku sai mangi kuna ma wanda yake ski a ungana na maduro da taru kutu zuwan na min zuri zuka ne ke yare roro ne
0: da bara ku da kanum ga ma
5: wala bara ba dai ga yara
0: ngila ba ba nya kirnye kirewa sai
5: masha Allah
0: na'am
5: dinalum
0: ja wono tanuri dinalum ja
5: Yawa
0: ba ma saro yen da ya fa mata ra yen
5: ba ma saro za su
0: ba ma saro
4: ja limja fuska din zina
5: na'am dinan limja fuska din zina
0: uje za zina
5: ta suna kalkallo
0: uje har mama yen uje baba burima gane biya
5: falle dai
0: yawa
5: jire ba dano
0: jire ba dano Daji, then you to look to get in line with Tia, Malmandi, what we land, Kurugoy, quit.

0: da ji ngudo la mbe yono bila ze dina gicha kila fato kungu yan le ze napcha kungu da zazakcin mai ramshin non da ji uro sadak ne bike su shi kungu da zazazazak su shiro kumbu da chilop tululan shiro aramche zuino bilaja lanzu shiro are kusum moye ngai kulchin non attungu de yon
1: yo guru are damga
2: bola
0: damga
2: bola
1: bola
2: bola
0: yo ya pas mata masu nya sumo ko
1: bola ko
0: bola bulam
1: e bola bulam
0: ah nya ya ya pas mata ay nyari la moral
1: biraja are kusumu ya
2: ya shirana
1: shirma sindi
2: ya ko nam ni mai mi ada ta mo min do ka
0: amma
2: sarman gudara ya
0: ai kin do ne ko rumu mi
2: ko ya ta kusun ko da mo data mo re fa ni mina mai num la ya burum le ni mino da ni ro data re anti
0: yo lo tu za ta ai su su awa lo tu kina
2: da mo ya ta ma ga mara
0: dina ya gitsina
2: kuma shi wa tr mara kan ma ta kusun ma tar le ja gar la ni ro na una su su su kusun du su
1: mo yo ngore jilla
0: yo mai ran da ayye
2: yo mai ran du sha fero mai ran su mai ran fero mai ran
0: yo ni ajam makala bola
2: bola klarungo are kusum moyeshin
0: yo kraku kraru ai
2: klarungo are
0: kla da la da ko
1: ar leja shi mai wanti bare wazo sinji
0: shi na ko sine yare kai kamai klaru
2: klaru
0: ne mashallah tino yo ska yana te magana ari suro kora adoni ba grema yalla anza ya modu doctor ya bana kaumi director
2: ngala sera
0: sera to bagana na shado ne kuma Ramon Motosilan koro nafsa musamanu roza zuja ta danya sindira askun yana daji to mamal korondo ya ya wanda ya falma tai zafsuna daji furo akoyen ya falma ta
2: na'am
0: da son je
2: kin larme sha
0: kin larme ya yawa she mana tumutuma zai yare ya modu mai dai ala paras kro kasata ma a suro biska ko yalan ndia ke robo sana kore gana gana we ya moda ala ifi da kro gana go ya fama ta yaza
2: ngala
0: a
2: daruye
0: mana da tumuturum zu ma zo ka fi diu warni min gullimiyon tumuturum zin beyon
2: ka fi diu warni min
0: gullimiyon kurun nyare be mana de ka fi diu warni ka fi diu nda nda so sho
1: ka fi diu me
2: diu me chungo sala nafse
0: yawa
2: amma warne mi ngulimi ada au dire ka video warne mi ngulimi tumbu shikr talan shawar ze
0: yawa
2: titi manam tumbu shikr ni ya dalen ka video ru watrang ni min
0: yawa
2: watrang nam fitin
0: mana da fani mi shawar ni mi ngulimi
2: shawar ni mi ngulimi au korum len warne min mar
0: au shaw korum len warne ai le au shi ma ad
2: bas mar kala tartana ni
0: yawa let's go nay
2: ba let's ra
0: ba masa
2: ba masa
0: hangal kadam kulai
1: ka video war min gulimiya wai ku no tinyar ngoro tintine kullu war min
0: awat kullu war min ndedo a matintini
1: tintini ga ya
0: shi airo sha mai wazna da ka video
1: sai kana sauri ne
0: yo
1: chungwa da tsaya
2: a wata zauna mara
1: zauna mara tiringa lambo barre zai
0: yo allo kuma aula ambe kullum wani garin take yikin ba na karin turo kolle
2: kolle sa
0: karin turo kolle
2: da sata fa ne
0: karin turo ka fi di warani min gullimiya
2: au kullum ba kala tarto na shi mar biya
0: daji to mangana loktu alan kam tun da ya da kam zeno loktu ban na baro
1: ya da kin me ni indi me wurin
0: kin me indi me kin me indi me mana ta muturun zuma zace alai gaji mai du shi makoro ta saka shi tadanga meduno mana da ta muturun zabe yo
1: tadanga me rajiruwa kan tarjerin ba
0: jilwa kan tarjerin ba kakkal kanin me na shamin
1: ba
0: jilwa kan tarjerin ba kakkal kanin me na shamin argiya wacin
1: yo
0: tadanga medu shi tadanga meduno
1: shi tadanga
0: ta muturun zabe
1: ko tawo diego ora no tadanga me rajiruwa kan tarjerin ba
0: a ce makala
1: tadanga me
0: shi tara ngam
1: me tara ngam me ngam biya
0: eh shi tara ngam me don mana da tumuturu
1: ada ya
0: kan mata racham
2: dan
0: ayim shuru
1: makai kra
2: ala wasa
0: ah
3: shi tangam ne shi tarang anda furtukama ko ba
0: furtukama ba nye tamuma zam ne mi
3: yo
0: kro kolle tangana ko adanyo nanan am pato e drokti yo dan yeto su loptu dalan wolten woltaji kurutu ta magana a daje sai mare ngoro ko ga ri kararo da bulli ne kamun ne bere shi
2: ko ga kokolo sanar
1: ba ne kamun su da wuta
0: sai tu suruna la ta kafiya da daji bose daji lenye tu sunol te ya fraskram da point

0: ingamba tere shipa kanu resuronzu kara yo ngamde ngamde shaka mi ado no ni mi no na awo tomo tronzu ndi
1: aje kaane zamu na kaane kum shi tara ngamme du suna da mana da mone
0: yo tara ngamme da tara ngamme de dai shi da bulai kira
1: yo shi
2: aro ba ka
1: kaje na jiro ka sa de wo ala bara zuke te bagara botu dare gojena awa mana e kada da jumba assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: yawa nam dukra dole
2: mo yana ne adotom ma
3: kettawa gornati ke ko forum
1: yu shi na kirnya
3: da iya iro kora ka ala nan garin gayon
1: ayino
3: ala nan garin gayon
2: de na biya kolom na tumya wala
3: ala ba ko ba ndo ba wa ta da folle
1: ah ba da
3: yawa folle ke jin yan na cham guri e diwon
4: cham guri e kandar mujumba
3: oke dai bono tu janero wali ke
2: ye aya ji
3: la wale ke
1: ah inje wa ye kruntu ye zafsa
3: Iya
1: dai tara ga
4: lai wani yake yana kullun ya ko
2: yana ai zuru ah wani
1: ciwo ya tara zure ai zum
3: ah tunguje
1: tunguje nira askrin yana ngira bodo kan dime
4: ngira ngira
1: ah askrin yana jiro kasad go to gara bodo kun shi adan ronin awa dai
4: tunguje
1: azabti de zamin da jikuru kauri la mbe jiro lono ma fras kram dilan krutun de soro hai ba masa ai gulu ni na fara ba dai kala
4: ai ba fara skara mare au gulti ba za uro kasar karantu yare zoro kasar da
1: kororu ma yau
4: askina
1: am koi kororu ma yau
4: so
1: nun zutu ya sambarin ba
4: nun zutu sambarin ba boto sambarin ba
1: ga so ndi mami
4: ah to konda dai da boto ga kada gule zai ga kada gule zai kongare ka ba mayu ka futu kam kuma gudare mayu rugunya
1: bla ma rugo yayi mana bare jin diman boji da
4: kasar boto bayar ba da zoro so askina kuri kirintu dai ma samu ne bai so da ne rawari boz baksai ba amma sa biyar ta kuljin ba ala gon yari ma bai kasuwan da irin an gura gon yin kara ya masa kawai aji da reso ai san bimar ta kuljin ba mai
1: yawa
4: ara kasar sa
1: amin ya rabbal alamin korombe ji dai koroma doni dare am patoi ro ike kulduna daji fande yake yin loktun da dai ba sidina kafa kaliwa sulema yake yalin ba
2: yalin ba
1: zawar kutu tumanna koronzu sukana amma damgan yan kafa kaliwa sulema shi lancin yan alai kama wanda yake andiya chado rolo noma daji korado ne zamiyan yima da konye zamiyan koronde kuma bultuye ma da shi dadare kuje kuma shi tada ngam me dono alai gaje wono ngal tashuru didan kanda teri yin adishima
2: adisuta zare
1: adishima jawon daji kuma shi kafi diwe ma are bai shi modu mai dai ma dai tuk modu mai dai na kafi diwar warni min gullimiya dala biyu ma kullum warni min nono
2: yatta ma
1: ngayon
2: sai sama chumbon ma nan
1: yo awoshe bai turon nyare ngayon shi kafi diwudu loktu dina loktun zelan mailo kutu kol kolso awado ni gailman imaginary luman wajina dubban naje
2: dubban
1: ma sai guzuna yare
2: kuran mallan samazure
1: dai annan garo sha maye sirani amma shi kuru dala be mu arin gai na shi kalare a pimadi
2: do
1: maso gi yo allo sha shi tudu wani mun na sha kullum wani mun kan ga ne koyo mun miya misal china
2: china
1: ku kam gila kam di vitamin nim kam gila ka ta
2: andero manan za kamin da jiran zaban am gila gila ka da fatana kala ka
1: da yadda da jinon mai kuma bultin mare ya falmata yi am ya kasam zina mare am na ne china da am gudu ba amma wato gudu da ne
4: kana zare ba ya wato ba kura kirimai gudu ne kana zare ba
1: su da wano
2: kwallo
1: ai sai yawa kwallo mai dai yun
2: ara samma shi ba
1: kwallo yau na kirimi kiri groma kwallo yau no
4: warjin
1: warjin ba da kur ukra ya so ne yizuro bu gidi da
4: kwallo uzo shi kwallo ma
1: are
2: uzo sun zura ma ai sai mai dai ai love
4: ya tare ba kura kirimi ki mana gudu ne kira zura zare ba samma kira zare ba
2: kalan zura
1: ma ai ba shi yam ga biya zare ba
2: ya ga sha mutta ya ga dale jo
1: yawa
2: kam zawal ya kaso ne basartin Allah nana kin tullan nana kin dangana na su ne

0: ana sai akkar zawa yakar so ne basarcin da dina wazin sirar
1: dinar ba wazin
0: a ne sirar dina wazin
2: a am kura kure guze farimiya bana ne cilla tulre ko cinor
3: cilla antulre
2: a
3: ko yana yero antinen da ro
2: ne ayo
0: lan tulur aka tala
2: ban ka jene ko zana ne
0: ba shi ga tulur to
2: kurle jin dole yakaso ndiya da so gojin baro ne da inga.

0: donda sadia walteba kuru su aswa sendi ngirtari wa kalazari chewa sendi do se shumada sakin kawo sanjiro sadi adi yara swa da ya sao kriw diye falza siye sanjiro kawo dino olon potolan kutu fanama ye malumantie la nimontie la alam kura alasa kuna binkada sanjiro said sulindala din napsa wada wada yangwa wanda yada am anjiro wada ya kwae chakri union onzi die moyen deda istande da ji kurun zala din barin da su sandi zabe wade kaga da la Nigeria da aswada amma tsana bular din da sandi ambula e njuza futu sandi bun somsomin isayya a har sandi kurun napsa din tamai karala na sai atrol nan suro bula din halin dun manum ne kaman da tunanya futu fita kullu shima da fiyada da Allah kuwa farza ke mai rugo sandi kuma da asuzai ba shi ma da mangana kawulle shi ma da kwansi sun zu sorin mo kuma sandi a cin sadu chamoro not kula shi ma sai da kula skada
1: kila zo kwa na shamu iskia Muhammad Kubri ta na so robe inda ne ai sai so turuna dunga sandi kuma ilmun zanna ta kuma lecturum don ne kun da notun ade matlam ne faida tema ladde kamarun ne da qur'ade ma kin jami na sha kamarun ne dai awanza fara india asuje suku nimka za da darin sandi kamarun ne dosa gile imen tilam kam masu tida ema letondo ne albi adaru ne jasadin da notice suku ban su da nzirta yusu ade ya banajin
2: namiya kamerun nigeria chatani darar london tilam makaman da fantiyan ila na shan don baya na shan don jiri landi da yi sau a da zai ya kaman da jiri cin madan local language na dia lan kuketin sadin ne da za sa dio buri da su yo kisket karo sadin kurson kaman za do ye gonum kama kam kebirin do yo futu kuma an ba su zuna de sikin jiro fanzen abu da Allah birin no nan zaro de yo so adiyo ro kuma ko ndi za samu ne nan zan kadro a su lamar bantin no a wurga de information lamarin zuro security ya kuma nasha admin clear go sai har na be nasha ga nuya kam sin ne kam da sakti ko na sam nasha do ye si am do ye kuma na da sauna ma goro kuma kamerin na sai ro ka ala sanar ko ati a ruwe din ko sai ro information din na yalla le ya kare be nan ga yalla le bundu fande nan ga le ya kawo fande sai ro information ad marsetin na bu blan ga ya kaso zo taida legin information Nigeria nan zan samu ko ale za a wa long na fara local access to access do sai registering da fondo sai da ku sai bu da ya re sai ku ji
1: ambassador na sham iskam su ro be ne sai se pina commander san du na shakir ma kamerun yo na la obi ma san ne Allah na so san ji fallo wanza su furfin zan alama am duye sinna na shakir ma mayo sabu ade makro sana ga Allah gile a ke plating la funo na sha fa not kamerun
0: kam guro commander bintoru shi kriwe da kullai na kuma ma adudo ku da majili na ma sai da robulin sa ko dai on darasa da wahala sa muradin da galta jin an manan ka nasara respect experience dan qualification so kuma sandi dey qualified be the leader na dai nim kuran kaza da na rufin tsawandana follower sai be amma takkal experience doin as leader displaying the kakwa wallahi ta gatkene da fun send followers come do fudo sandikan da makam dudu gudun burzai ma sendi kan ayo doin am kura gaimin bari mi akane te yin roda sar wala de le ne hare da kawwa jin da kawu sendi ma da sar te jin doro sala man raksa wata ruwa go bani min be gol man de fandi min wolo min yi roko a bun gulzana dai senda kam burin a wasu ma dan no de kudon nan ba wasu ma dan na jo lezatri kaman da su marasa lamdaman a watar wajin kirmaro suro lamu abda di da wad wa da di munduman jasir lamzar makaw gana sai da kon from time kala ayyan kala tarian a look experience the staff for old starring sandi god iswa pembe jasin be lamdaman lezatri kaman gasa lamzan kariyo ko aula woro kutu chidumsa shade shatora kadujin shitora kadujin ayro kwayro kasha ita asuza o sandir manga hutu bada sandi jazz
3: kura bari
1: mashallah to da maras kam dane kura bari ne na karahu mu ta gaskiya ndishi zai sai rene boko haram mai sai ne numfu mabinin kaza da ladin gauru

0: annan kadro daji sendi kufren zertaruso amlar de gere senima etranje soare nguro nas maduro tunotna tanas maro kala kufso akrute lansuro kritune karapka fmm allan day kodro shibir de clans de karapka fmm de shabana jinna kara kla kla doanza kriuta day ngawadi lan combatant fal bi mana kufu tertaru se fal kamlar de gede ci karap kabira de kezana sidi do bargara melan ar badiaram do sabli ni allan daji hal kwede ande gulnyena inzro bana yana banile wada tot kena amana tedro ar kwaiman chilan dayena kuru kamilaro jemi blair karonza bozui annan kadro ande daji awro gulnyen mabegia kwale duno ndia kilnye au muko ndia kilnye kalandia kilnye so jande sodu bena zalan daji kalanza kilza jemi lardia kurtu dai forenti sa di alla nile wada tawatkiye kufu dai zirtaro so da kurtin zalan kriunye barodie
1: a l'échelle du bassin de la Tchad
2: dai dire daji romo ayi daji shawariro andiro yuin nalan kladoni daji lamar adu kuma iso ape bula darak adu tumjini adu jilin daji wande kwa lumu konzaro ga amdoni daji buni kentawso amdarake zauro besari soru kuru lerda forisade samasoro daji isu kazi zinyedro Dr. Dawda diedoni nanamo ishe nda isu kazi zinyedro Dr. Dawda diedoni nanamo ishe tamotrom lan ayinye kwa ulinu kelarin
3: ke il faut d'abord retenir que iswa darak aujourd'hui c'est
4: ah daji kolen rogul tushma bla darake na chadan ngwe kala don shibutrum don surtu baramen sa adi la tsa sha banajin ay gul tia shma suro mlo putrum don surtu lo boka me kan taw don shma jin sande mi yollare ni ay da sa sha askar de kamrun da aftana daji skara lar de kurun ni adi awro foktana adi daji rasa surtu lo boka me re putrum za kalakcha ay nono bla darake se amdo ko fon surtu lo boka me sa adi maido amarala de nigeria lardun fela la no tema ada asas ade saka tana kazi tur misade la do blada ke nguro sorten kuro ade shi audoni amara dollar da musade ade kasaten bawo takungo isa kudoni askara ka tuska ta kaza di jawu do kala from don sortul yo sor kala sana rolo kuwalo ngawon kala la marada shi ma ko fudon sulu ada kuro teriji shi ma nashana ka askara tuska ta shi musulmi national misa ade kanza hawar so kana kete doni larda doni chatte nigeria nigeria kamurun ne ya samo so kufu zoro karba da gana sana so katen zan siden kurunga na kulteden kurunga kan zashi mama adala to sirtul yo ruho ne kurizen marra amdan muko bimi ya kufu sirtul zoro gana kalla ta amdan shi balle kurtu sai ayen bi samo so sharizen amdo kufu juro ma sai mama ya samman mujuro sai ya shi ma ngam ne kufu sirtul sai ade maro gana da jikan larda samo sai ade ci zara marshi kuriza do lamarra nan bai da sonden numbe fondo a samma ka ye so ade sambu kuriyo adon pindo kolkolo finne kuro ma ambulaye so shima manum buyo barazen chikumode nilu anza so buyo so kolkolo de nanu amse ma ko sa o atlor o lar mio maron kazi ade so sorin ko allo la mardon shima kanji mo de so ardo do kamrun ne shima la marra ka sagade garmi laro isdaji tadnazen ne sa ade wortini lar kamrun ne ade lar chatte lard jere nigeria ya maso adeema ay kulte nda ad isish ma kanda gade kresa deran turni ade ro tra english ma basola ade ay kulte akdon shima mole so ade ye bla baga so le sam mai sa ruptana hakuma chatte banaze klala mardon hejer kazi zakro ro ade ro da audon ni imro organize ma ade shima edo kla kanda shima am se register ye se kada ji rasa ji ku fudan ro kara me da kuriza shingala ro tapus ko sen
3: comment est ce qu'on peut particulier la terroriste
2: kuruntun da sonne da jiyan aman furaskram de kurari felanza photo chat kuruntun da sonne da jiyan aman furaskram de kurari felanza photo chat ya cinza kirnye ne au clan manan yana shi ma lamar doniya da jiya bula darak ada photo doniya zumi ya lalar doni kamerune alladin kara larda doni fori sadi ada samma sai klangai clan nan zursalu sai na da tumzane soro kula shila karabka is gulza isis gulzan ade su tuluna clan da ji ishina manan yin am doni goyi sa andero za wasanna ma da sandima daji Dr. Dawuda Shimadie Donea Dr. Celestin Delanga ada sama so andero sa hawara sirna klado ni shima ma da lamar din ne askrinya na kruntun da so kurabari sai so kruntun ne askrinya andiya ne so lokti gerela kambur se to su

0: kun uskun nota uwa daji futugun naye suro praskram taman kariya kasu yaren diwal telefoni nan diro furmiya nan dira no taman awonon way andiro gulsawi a lambado andia panduiri shima sufur usku fal diawlar fal usku fal diaw arak sufur abin sufur lar sufur fal u diaw indi sufur lar arak sufur ranu lambado bonu andiro taman kariya kasuye taman awodo yuwa yayano andiro gului taman awala do taman zunon waso
1: assalamu alaikum
0: taman do gului da jingo kamla diwali assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: dawat klewa
1: dawale
0: alhamdulillah ndwa mananyen praskram taman kariya kasuye
1: abubakar bulagongulan ante manajin
0: gila abubakar bulagongulan taman
1: aye orala ku ko
0: taman aye taman kariya kasuye adu praskram mukara karajim
1: a kariya biangon gaje duwal du yerun itulure nanen
0: yawa ngaji dundao dufalin
1: kareri
0: kareri yerun yerun dao yerun fiturin
1: are
0: a ngaji masari
1: are
0: yo kurai gade
1: galobul dufalero a
0: galobul dufalyar uwa shi kozun zudu
1: are kozun zudu
0: yawa kurai gade
1: galaki me dufalero ko
0: yawa
1: walji kire dunjero a ya ala ndere ke tsere
0: amin ngala arma kudum
1: a arma gani da nora
0: ngala wushe kasaduro daji taman gaje ya andiro ngalo ya kudum ngala ngo kam gade diwa limbe assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndawa tikliwa
2: ya gode
0: alhamdulillah ndo mananyen
2: preskran taman kare ka su ala anya kike
0: amin ya rabbi
2: kuma abba bula jakana manajin
0: ngala abba bula jakana taman ayi andiro gullumi
2: kam kama ingalo pore du fayero sko ana shakre da tata kurayate
0: du fal ingalo ao chakre gule
2: yo ingala bika awa bika kasu bulan ye teida shiriga na ngawo zna
0: yo wa ndawe ro lono
2: shiburnaji kram na nera du firo ndi maso du fiu so lana na san la chara
0: yo wa she taman buye so ge ingul zu ama taman shi kose so non ma ni na shando yedin
2: yo kangawe lutu ngalo shwar fal nera dufira kon jibare taman di shiru kuma yo kama ngalo waltina yo kama so shiborne ni kala mana nera dufo yer di wasa la nana yer wasa ji za kaso yer la
0: yo gana taman di waltina
2: gana te da ngawo na kama shi billade shwar fal la nera dufira so jin so tilon so chere da bikan
0: jere
2: yo kama so aram da ya shwar da nera dumel so chere da bikan
0: yo
2: armdo
0: ah
2: yo kama do ngawi mbe yawa bujiri falafa ro ida nera dufi ni ne yarwa
0: yawa
2: ko kama do fiya dika wo yo kana fiya tabaka nera yar indipion da kanin
0: da ndao company ra shagolan kayum
2: ah company yawa yarwa ndo anjiro motolan ko ne
0: jire
2: yo kama zo na aw na indo masa da miyo inda mi sabrin na fallanya da nera ya ara kabra ja kana fallanya
0: yo
2: kama zo ngulla fulwara ma nera ya indim shun yo kama zo shura rawa she gana ga wadan kuma shur shakare gana nera duin da yari aka zanni barajanna
0: jire
2: duin da yari aka awa yo kama zo kwashi fura wala na ma shi nera du fa yari aka
0: jire
2: yo kama zo kokara amma fito da ma nera yer indin fio
0: fulawa du faliyar ya kar mare
2: ah fulawa ya kare gana wani ya
0: yo
2: ah fulawa kana mala
0: ngala
2: yara ah ngala sai kusa
0: ngala wuce abba bula jakanain andiro taman kariya kasuye fallandiya gulzuna ngala zoro go kam gade assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dawa tikilewa
1: kada ba kada man
0: alhamdulillah
1: ngala Umar Habib ngora jambore wasil kala kala da
0: kan ngala Umar Habib puse lokta rin gauro paraskram tamanye
1: ngala ababala da kana ra wuta wuta bulu kana
0: ngala zoro
1: ngul dole na inda na ngai mai sayan miro kai zan gullu wa da warzan gullu gullu wa zan ba
0: yele
1: yanda ma kan tsare ya sakin ngul da shawar tin ba ya aw kayatin aw dedin
0: aw dedin
1: yawa ne aw denmin aw kayan mai kanar mira wa da banna zu
0: ngila abba ya fanzuna Allah ya sidiya
1: yawa ne ngul da warkin ba ta sai kayatin aw dedin a ta tun da gamborenta kamara ta na so shi a a wanda shi dankalin da nan shi kanar yare mira dukun dukun lupa won
0: dankali kanuri
1: dankali kanuri da bonzo dukun lupa won amma shi dankali don na farar shi ta dan ne ta dana shi zoro ngura shi da ya saka gana burguna
0: jire
1: kamara bonzo mira dukiya ta kiloriya da dukun indina dai yau yanayin nan fura fura zan shawa shawan za kuro kamaran garan zare au buro na naira do ara kan yaron da kuma dubiyau a shukuru ma naira shaka dai kan za su da girma a gidan kari na fara da au buro dubi na yaron da ku dubi na naira a saladin buro yar huwa ma ba har kuma yar huwa ne da kari kan da na fara har sai
0: adai
1: yau kuma shi shi kamaran yalon da yar yalon billo bin ma ne shi bo zuri naira do ne ya kai amma yalo shi dai kai ma har shi naira do ne ku duri
0: ya lokiri yo a
1: ya lokiri dai
0: hade
1: kiri zona dai ala launa ganyen yaje
0: asumuna alama gauta ya yedo in kalan nolun
1: dole yawa ne yawa ne sai dole ne kuluri
0: yawa
1: ya kuri shi gauta dai ya shi kuma rubun da na yara do yan kusan shi gauta dai yo yo kurman go kalji kiri ya dai shi kuma ro taraba so jenin ta sha saudi ya kuma ro shi taraba shi kulji kiri bunzare na yara do da shi
0: ale
1: matita ale sita tarabai marisi naira da kitulu luko u azaura shi kamara ta a waya jenwa ya rishi mabun zo shi ko da kiriya da shawa shi kamara shakare kan jikiri ya naira da ballin tiyar injin shi tarabai mara dubal naira mai a kwaje kiriya da
0: ale
1: ayo kuru kwaje da wani kamara ta kallo shi kamara shilan a ngai shi jiran kuli kuli ya tarin mara shi naira da ballin yar tiluri
0: ade
1: ko amma kuru chawa mara boro jo kana yar sun da sama shi naira da in da sakare kun ji man dai mara
0: dunau
1: yo kuru man
0: dui
1: da ne ngai man da ro tarin mara
0: ah
1: ayo amma shi kuru kwaje man da ro tarin mara shi ka tilu tirin da yarwa yana sakare naira da in din yar ya sun da sha talajin
0: jire
1: yau kuma shi shiro a wani annu da ne shiro ayanyar mara sunan har shakare yanzu dubal kiga na kura kura mara dubal din yar hu mara shi shi kuma har shakare yanzu naira dubal din yar kun
0: yawa
1: yau kuma shin galangala shi kuma ro shin galangala a wa mara shi sha ta sa tiri mara naira dubal din yar sulri amma galangala shi sare ta mu wanda yake mu sai sanna ma tiri mara naira dubin din yar ya kin da mace ya shakare dai yo kurman arum de kamar shi ta ta kurare ne ran dubal ne yar indin ta kariyar arake masan de ta ta kurare ne ran dubal
0: ngila
1: amma de ta kurare ne ran indin ngila da ita man kana ka fara da wasu
0: amin ngila ngila ngila o she kasadro Umar Habib daji harami harami karintu so daji nandiro play iken a dai ngao play nandiro ikenain nandiro faraskram doi taman kariya kaso yare dukkuye konyen dai amdo bozen sodu dai ganala usa ngao play kenan dai nandiron dukkuye konyen kaudro play adikrinno

adai bu kwasa yar tinin biyana fala atuhu tim mabud kamzi tayin banan kado afa ada ussalata munzu sala kolin nakala bu kwasa yadin ga alai salati la inna mazalika iqamu munzu kolin ba da biya chawun gai buye kwasa giya walaysa bil haida adi budoni highlight ginan kado fa iza aqbalat al haidatu sabum ada idi shafa da salata salama kulliyono wa iza adba boom doni ada e man nonwa da sanga ukalaksi leja fagsili anki dama wasalli tinim lan buda tullimya fagsili anki dama buda tinimen tulliyono buda tinimen tullimya allando wasalli nyesa yine gulzinado.

0: salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, ba zan kan dazu nan.
0: Da fato kilewa.
1: Kilewa sile.
0: Alhamdulillah, ndu manajin.
1: Kuma abba bula jakana manajin.
0: Gila wushe kin shiro faras karam da tamtama faras karam da krawo mu ya ku komo ya sandiro. Lalle wushe hello hi ta gatkin ndo.
1: Farkan hello hi.
0: Tamtama faras karam krawo sa sanna kla kuri sa ta ta tegna na.
1: Aha, kuru krawo ambe na makuru hangal hangal gulume shi an fanjin na.
0: Are butu ne liye communication do din do.
1: Aha, kuma da karamai suroyir wankara shera hello hi wa kringin na wallan ma mai rula sai na fsana wallan ma.
0: Gila masha Allah, tabari na ja kringin hello hi ne me godana ro.
1: Da jamin da bula ya kai, kura ba gana ba sai duk sai hello hi mana.
0: Masha Allah, tabari na ja kuma ro kringin na kasharu.
1: Jamin da fadan da ranai kura ba gana ba sai duk sai hello hi mana sai to sha.
0: Gila masha Allah, tayi da jinyura skrena lokto gonman da lokto Allah mboturo.

0: Alo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Naam, dumana jin.
1: Ngala Umar ajin gora gambore sai da wanti.
0: Ngala ushakin sharo jami'in yako kwa mum zandiro liwa magamga.
1: Yo ngala karama inde ya Maryam Fatun na fata sharo hello hi salala rubu.
0: Ngala mashallah.
1: Ayo karama inde kuma har shi kun wani ya tuma ku akan din ya rai tunar da shi ai. Kun zo takin nin gunnan men da takin ban sha salala hello hi gullun kana.
0: Ngala mashallah.
1: Ya da dare da jirma amdo ne karawan za su biyo ro samma tare su da lalare ne hai gulu kana nya kala masa kira su ne ala ne wata kira
0: kila bi ya rabbal lalabi te da yayi ras gire da lokto godu a dialogue to wala boturo arabi kritu inde so kanuri mana masai biske kujiji ganga sukti mana biske ba
2: hello
3: hi
0: Dando biske kujizu ganga sukata ba biske chinzu isu dazina.
2: Hello.
0: Harami kirentu ndia sawa tumayari na paraskram de tem tem ma paraskram do krawu masoro Hassan Kani nendira dorzi chakasinalan. Tem tem za gonu waro kuru krawu ndoso wa tunaro sedinaro. Dare dajiran paraskram da yaro kashe susu sawani cidiya wa baradan da yaro paraskram da ita garu kana rata no so engineer don nan diro fulayya kiji kiji sudania instrumental kanure disco shin nan diro kula sudu hasan kanne shin zu falgo zu fallo gana zuna jin zu zum zum wuci nan diro dorzi ta ga suna ro
3: hi
0: wannan dia fajer rau sai kam